0: Akura ka tuwa ha dumali o. Akawe na. Alon jalo pa wunyo, alon jalo, alon jalo pa wunyo. Alon jalo pa wunyo. Alon jalo pa wunyo. Alon jalo pa wunyo. Heben jabute, heben jabute.
1: Tie, tie, tie, banda mie. Tie. Ma kamu imbe, yamalelele, ma kamu imbe.